sulo ya bi ya bi nwe po pass correct po wewe alo pon gba po eh o whatsapp wa je gba jonu e kaka bo pe ona fo mo so na ni po to e sell this word baba now zi etoile 199 10 alo alo kamaro sike to e ti o

aki gbogbo eyin eyan wa nile loko olodo lona nibi ti agogo mokanla ti lu to koja iseju meta lati ojule ise wa radio topa sanka 22 fm to wa ni igbogbanu adebi asende lori akojopo awon iroyin tinu ose ti o n pari lo yi eyi te ma gbo laipe e ba farabale lati gbo awon ikori iroyin na ni bere iroyin tojo ti toni gege be se mo ile iwe bere ni perewu a lo si awon ile iwe to je pe a si lo bere oro lowo won a lo se wadi bi ile iwe se bere a lo si ile iwe ti igbegame bakan na ni ile iwe bere nbe laye ati alafia a lo jericho a lo semepoji koda a lo deropo seje lak na nko a se asalai lo sibe wayi o eto olotu ijoba fun awon oluko leyin igba ti ile iwe ti bere ipade olotu ijoba pelu awon asofin na nko o waye se ese ti a mo si conseil economique et social se ipade ati wipe MAEP o se ipade pari abuse obuse lekun si aki gbogbo eyin eyan wa ti eni anfani lati ma gbo wa ipe eku dede iwo yi e ba farabalẹ lati gbo iroyin te gbo ikori e lekun rere lati enu oniroyin yin fatan masiat nidi ero lonko iyafin sebastian yawe de uni o wa nbe ti o je ke gbo mi bo ti to ati bi o ti ye agogo mokanla na nko o koja iseju merin ati die lodo ti wa nibi bi ile iwe ti se bere ni jericho ni a fi to yin leti fi siwaju gbogbo yi to ku ile iwe fi die tayo ti ologo were lo ni ile iwe ijoba ti a mo si ecole primaire public ni akiyesi ti won se sugbon ise bere bi o ti wu kori ni epepe jericho

moi vraiment maman. Na kali sa koza kami na nga ya motema. Oh, oyebi que na yebi ba secret na yo nyonso. Elo que tamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo. Soki lelo yo maman. Motachaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Kindumbe zali maladite. Kindumbe zali punition te. Maman. Yo mwasi ya libala. Na kamwa kayo. Oko tambola na kabambi ya sakame. Na kati ya saki wana. Kabambi ya liputa. Rosa tan le comme dog de voyage. Li papa ya se. E bele ya makasu. Maman. Oyebi. E pa inonga na zaka viva. Pomi pa inonyo sotu. Ata mubano akutu zako sawana mobali.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalinga ki dayon na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo. Po aziki selangai film wana. Mamu, kumangai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, kozae mwase libala. Okamu isakanga. Na mono koza ndoki. Ozae kinse kwa. Ozari mwonyororo. Mamu, ndini na kolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple. Ezalite. Ah, balo va pongana zendumba. Na kotambwa na mwase libala. Yangwana kopeso makanisi mabete.

0: nyekpo hie kpo manaze mavoba okru no na ya kizabura za ogbigbo nyina kale kpo so kho mitole mi onu che ni walebla na okru no hoto tro mitole sinu ni walebla na okru no na kpode usi o okolo leme tovi kpode utonle sunu eto nyonu eto yokpo meho nu eto ni walebla na okru na nu e yejuru na ba city to dagbere ejina zeda yi ni ma klo po gbere bulu
1: je ne sais pas demander mais tu connais mon cœur papa ya we
0: okru no mi biwo po ma biwo po amro di kebo kubono humi abasina yepo o mesusu po gbeto titan lepo bojijo e ma ni ma te pe ganglanglan mi ka tin to gbo fufu lo egbe poto odudrugbon awon ti so mi ton leme bo ho metron bo awon ti